o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke theo salama ngo tswana ke ntse go batla ke sa bone ba re goma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo mogolo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go mantsa tse we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bula wa go ena nga thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go tshomella dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebel haratsi.